0: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
1: Tara kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills kamot o tuition mo. Wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
5: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ang init! Need ko na ng palamig.
7: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
6: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
8: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
6: Wait, what?
8: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
6: Really?
8: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
6: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
9: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
10: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Dito na tayo sa Joy A.
2: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors. Starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
3: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
4: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
5: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
8: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag Aluhado Cola na.
9: Aluhado Cola!
8: 10 pesos lang, saan ka pa?
10: Aluhado Cola is available at Joy A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
11: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
12: Ang keratin na may plus!
13: Keratin plus!
11: 10 piso lang, SRP.
14: Need extra budget fast?
15: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
14: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
15: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
14: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
16: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Ang init! Need ko na ng palamig.
18: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
17: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
19: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
17: Wait, what?
19: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
17: Really?
19: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
17: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
19: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
0: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
8: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: pagkakanta ng receipt per minute ng ano.
1: Okay, mga kaibigan, every Sunday po tayo sa Smile National Radio. Grabe, first time ever nagkaroon po ng Smile Studios program sa Sunday prime time. Yan, ano na po tayo. Welcome, by the way, welcome po sa po sa inyong all-in-one ng mga kapatid. Magiging one hour po magiging ka-hour na ng Smile Sun.

0: Adam or Alarco, pumunta sa Ronic para easy credit.
1: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Adam Orelar po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket. Kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Soydeans, only 12 pesos plus buy one take three pa. Durex condom, buy one get six for all flavors. Starts at 49 pesos. Buy one frostbite ice cream. Exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
7: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
8: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
9: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag Aluhado Cola na.
10: Aluhado Cola!
9: 10 pesos lang, saan ka pa?
11: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
12: Sarah Guardian po, mag Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag Keratin Plus. Sampung piso lang, SRP.
13: Ang init! Need ko na ng palamig.
14: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
13: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
14: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
13: Wait, what?
14: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
13: Really?
14: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
13: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
14: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!

0: guys, mag-overtime.
1: Aray.
0: Pwede ba tayo mag-overtime ng ano? 11:30?
2: Rinig mo ba kami, Gio?
0: Yes!
3: What's up?
0: Yes! Tita
4: Mep! Wow! People.
5: Ay, bro! Yo, Gio! I didn't know you could travel from Pasig to Paranaque so fast.
4: Wow.
6: May teleporter kasi kami.
4: Yes, yes, yes, yes, yes.
0: Yo! Yo, Gio! Gio.
4: Hello.
0: Oh. Ano? Extend pa tayo ng level 30 because...
6: Extend tayo! Tara, extend tayo!
3: Yes. Extend tayo! Sige! Prepare ko lang yung ano.
6: Yes. 11:10 para matapos natin yung intern na kay Meps. Meps!
4: Yes!
0: Hello!
6: Hello! Rinig naman siguro kami dito sa ano pool, no? I'm sure...
0: Previous!
3: Oh, loud and clear. Loud and clear.
6: Very good. Very good. Tita Meps, bago mo na yan, kamusta naman yung mga puwet ninyo after ng monoblock incident?
4: Alam ba? Ako okay pa. Yo, hindi ko alam.
6: Tandaan mo yan.
0: Online ba siya?
6: Kawawa si yo. Kawawa si yo.
3: May sabi na pa ako okay.
7: Nanawagan yung kaluluwa ng monoblock. Idedemanda ka daw.
3: Pauwi pa lang kami. Sino nag-uwi na kami? Medyo nagka-sampan pa. Hello.
8: Hi, Meps. Pagpapala mo si Nira. Monoblock.
6: Tanong ko sa'yo, Meps.
8: Ito ako ngayon sa... Ano nga ito?
6: Paano kayo nag-bugs? Paano kayo nagka-bugs pa ka ni Yo?
4: Ganito. Kasi ganito. Naka-echo pa.
6: Yeah. Hey, wait lang, si Bito kasi. Okay, sige. Okay. Ay, hindi, kayo tayo review yun.
4: Hello.
6: Pinapakinggan
4: namin ng TCP, pinapalapit yung phone. Eto nga, kami ni Yo na lumalapit kami, ako naman gumigilid. Nasa gilid ang lupaan.
6: So basically, si Yo dapat ang uupo dyan, pero sumabit ka lang. So ano ka na lang? Nakikiano ka lang?
4: Oo,

0: yung nadamay na siya, ang Mundo Black. Alam ba kung nang casting siya, isang buong bintang binte.
1: Oh, ang gago yan.
0: Ganun.
2: Sorry guys, kung meron lang i-add, kung meron lang akong i-add ha. Sige, kami ni Transmitter, nakita namin yung crime scene. Ang ending, magkapatong silang dalawa nung natumbay ang si Mep.
3: What?
0: Oh.
1: Magkapatong.
0: Nako!
1: Mga sa nagpatong yung sila.
2: Si Mep sa taas.
0: No!
1: So in conclusion, si Mep ay top.
2: Yes, yes, si Mep si top. Yes.
1: Tapos si Mep ang tapos si Yo ang bottom.
2: Oh.
3: Whoa!
0: No!
2: Yun ang nangyari.
3: No.
1: De, pero paano yun? Nalaman nila na sira yung monoblock. Paano yun? Paano yun, Mep?
0: Ganito. Nasiyo yung monoblock. Nagulat. Lahat nakatingin. Mga audience, mga taga-vibe. Ito nga. Lahat.
3: Wala na, pre!
1: Lahat talaga nakatutok sa inyo?
0: Oh, lahat nakatingin sa amin.
3: Wala na, pre! Para remember ka lang mga taga-vibe.
2: I can assure you. Pati yung security, pati yung staff, pati yung first aid ng vibe, lahat nakatutok sa
0: amin. Hindi.
2: Nasabi ko sa inyo.
0: Grabe naman. Nasa waiting room kami noon. Nasa loob kami na ng waiting room. Eto nga.
2: Guys, buong bansa, nalagapak.
3: Nasa starboard na pala yung bad trip, boy. Yung image. Nasa
2: starboard na pala. May kasabihan nga naman, tumba ng isa, tumba ng lahat.
0: Hindi, tumba ng isa, tumba ng dadamay ng trustab ko.
1: Gago.
2: Pre, Mep,
1: buong tao talaga sa audience talaga, like as in talaga, nakatingin talaga kay Mep, tsaka kay Yo.
3: Pati ba host?
0: Anong? Grabe naman. Yung host nakas nandun sa third floor. Studio pa yun. Ang nangyari kasi, andun mga taga security, mga taga vibe, at mga taga audience. Ayun.
1: So ang ending nun, Mips.
0: Ito nga.
1: Na ano ka, na biktima.
2: Ang ending Titanic.
3: Aray ko.
1: Titanic ang puta.
2: Pero seryoso.
3: Titanic recreation sa vibe.
2: Talaga yung nangyari, nag-snap yung paa ng monoblock. Ganun eh, kayo.
1: At hindi lang siya basta-basta nag yung snap talaga, yung literal na hinati siya.
2: Oo.
0: Gete, ito
1: Mep, sorry Mebs lang, personal lang to, pero sorry kung personal to sa'yo Mebs, pero gano'n ka makabigat?
3: Wala na!
1: sorry Mebs, kailangan ko kumuha ng joke na yan.
0: Okay lang.
2: Transmitter ko na dito ka man, out na tayo dyan!
1: Baka, vibe! Ay, gago, may tumawag.
2: Hirap pa illustrate, sorry.
4: Hindi ito si Miko. Ito yung monoblock.
3: Mips! Dalawagan
5: yung monoblock! Monoblock yan niya. Wait lang, andito yung monoblock ni Mips.
1: Idinis ko next.
0: Ay, Mips! Ba't mo naman ako sinira?
1: Blue, may mga tanong ka ba kay Mebs, Blue?
0: Sige, let's go.
3: May tanong na ako.
2: Tumba na!
3: I was wondering, Mebs, sino ba bias mo sa mga vibe jocks?
0: Alam mo kung sino.
3: Sino?
2: Vibe
1: jocks. Sino, Mebs?
4: Oh?
2: Teka, ito. Hindi, ito. Pina-fangirl niya si ano, pina-fangirl ni Mep si Manny.
1: Hindi, wait lang, si K-Pur kasi yung kasalanan ito.
3: Sino si Manny?
1: Sino yan, Mep? Sorry, nag-e-echo kasi si J-Pur.
0: Alam ba ko sino?
3: Who is your bias at Vibe Jax?
1: O, sino yung bias niya sa Vibe Jax?
0: Alam ba ko sino? Aba nga, sa aking pagbabalik...
3: Juice!
5: Ah!
2: Alam
6: kami. Ma-overtan na kami. Oy.
0: Ito talaga.
2: Sabihin ko na lang si Manny Pangilinan. Tapos.
6: No. Ay, nakapusin.
1: Sige, Mev.
0: Hindi. Comebs. Ang bias ko talaga si Ana Ramsey. Yes.
5: Ah, para si Terry lang, okay.
0: Alam ba kung bakit?
6: Why?
0: Hinatak ako ni Tev. Ay.
6: Sino? Si Ana ba?
1: Hindi na hatak. Nahawak ka na kay Tev.
6: O, oh, si Ana Ramsey ba? Hindi ko narinig eh.
0: Hindi. O, oh, Ana Ramsey. Alam ba kung bakit? Hindi. Why? Talaga na, maganda siya at mabait. Medyo mabay talaga siya sa personal. Na-meet namin nung vibe up. Ayun, medyo nagustuhan ko na yung pagandaan at kindness ni Ana. Ayun. Kaya isa sa inyo sa mga bagong ano, guys ko sa vibe check.
7: Parang familiar yata.
0: Ano yan?
2: Hi! Ako nga pala si Terry!
5: No!
6: Oh, no!
1: Wait lang. Next! Babalik pa ba kayo sa vibe?
0: Ewan ko.
3: Hindi na.
1: Pero kung babalik kayo sa vibe, isasama nyo ba si Terry?
5: Oh na!
0: Alam mo...
1: Ano yun? Yes, Maps.
0: Plano ko eh, isama si Terby dahil pamamit na yung CEO. Hindi ko bibitawan ng cool. Dalawa na lang kami ni TCP mag-show doon.
1: Uy, kawawa kayo.
6: Uy, misawa. May misawa kayo, di ba?
0: Hindi, ano lang.
1: Hindi, lilipat ang smile yan, gaga.
3: Kaso pag sinama si Terebi, may magkakaroon ng news report within that live session.
0: Sandali. 50
3: monoblocks were found broken. Yes.
0: Sa kabila mo na ako kasi found tunnel daw sa kabila. Wait up, babalik ako.
1: Sige. Salamat, Maps!
3: Pag sumama si Terebi kasi, ano, may gaganap na news report. Ano?
1: Na-silent daw yung cool FM na error daw.
5: Aray, sasabog ang PC ni, ano, ni Tio.
2: Pero ito talaga yung plano. Ako, gina-gatekeep ko lahat ng mga pinaplano nila. Pero ito talaga, in any event na sumama si Terebi, ang gagawin ni Terebi, ang sasabihin ni Terebi, pagpasok nyo sa 7-Eleven ng TV5, sasabihin ni Terebi, hi, ako nga pala si Meps.
3: Sumama si Terebi, ano, yung mangyayari, within that day, 50 monoblocks were found broken.
2: Nasabi ko sa inyo, yun ang gagawin.
6: Oh, guys.
5: Body shaming, cancel.
6: Yo, guys. Yo.
3: Ako rin naman eh. Tingnan shit, mo. Sira yung, technically speaking, sira din yung ano ko, yung gaming chair ko. Tingnan
6: yo.
2: Pagbigyan niya si Blue Wave.
6: Yo, guys.
5: Ano yung Blue Wave?
6: What if, kapag umaten talaga si Terebi sa vibe, mag-donation drive tayo para sa kanyang bagong PC para
0: yes
6: Yes. Yes. Oh, para mag-work lang, para hindi mag-lag yung ano niya.
8: Hindi dapat.
9: Bakit harborin natin yung mga? Bakit i-harborin natin yung mga?
6: Petition.
8: Overtime tayo, Blue. Overtime tayo, Blue. Overtime.
6: Sige, maraming salamat. Thank you for watching Chiyo Blue Show and kami salamat. Ganun yung TV Amigan.
5: Tuloy niyo.
8: I love you, Aya.
3: Happy New Year.
6: Roll the credits.
8: I love you, Aya.
6: Love you, Bumika. Ay, mali.
2: Pinalili. Thank you very much.
8: Oh. Love you, Uzi. Oh, from Virgin Drones.
6: Ay, nako po.
5: I love you, Karakuwa.
8: I'm Gio.
5: Especially sa cosplayers. I love you.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation. Tara, kain tayo!
1: Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.